0: sa Mega Millionario promo. May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario promo.
1: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko.
2: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
3: I feel inspired to work every day.
2: MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center, your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Hindi mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
1: Ay, aba, mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
2: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: balitaan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Wednesday!

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako believe.
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. DTX 500 Show ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika.
5: Wednesday.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na.

0: kalaban. Sweet 97.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Magandang balita mga ka-Fico. Maaari ka nang mag-deposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong Fico Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang Fico Bank transactions mo ngayon, ka-Fico. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank sa inyong lugar. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: DTX 500!
2: Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500!
2: DTX 500!
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Sweet morning, it's now 10:30.
3: Ako si Federico Jareza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming nabago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagdigit, ito natin ha, cholesterol na nag-

Ganun po ang problema. Ngayon, babara sa arteria natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after de-cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor, kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pong magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang
kaalam ang pangkalusugan. Pwede pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano?

0: mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal, ang ating klinika. Bukas po tayo, mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, subukan makipag-ugnayan siya likod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
3: Ako si Joanna, isa

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
2: POV, my power cells herbal capsule ka.
3: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
2: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: kalaban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Always ka bang pagod
1: at stress araw-araw?
2: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DJX 500
2: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Ang DJX 500 araw-araw
1: mabibilis sa mga buti.
2: DJX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500,
1: bilis sa mga butika.
4: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
5: Baby, say mama.
6: Mama.
5: One more time. Say mama.
7: Hindi pa man sila makapagsalita.
8: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
9: Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yummy Vit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
10: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
12: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
13: For better life.
14: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
15: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
17: Let's get back to the music.
18: Number one for today's hits and all-time favorites.
0: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
3: DGX 500!
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga buti! DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500! Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban! DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika!
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
1: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
5: Naku, Mare! Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
4: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
5: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
4: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
5: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
4: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
5: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
4: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
6: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banco Central.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number 1 for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindadas Meat Shop.
3: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimelscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimelscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
4: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghihasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Catapress, mababa agad. Sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan

mo ang mga binabanggit po natin dito kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna para ma-apply mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakain high blood ka talaga. Pero pag ginayon malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag ginayon mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumay mo sa tanghali, ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw na.
naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang sedative, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alta.

0: Medical Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless, Asor.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. I lift skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Century East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: TTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. TTX 500, TTX 500 sa umaga, panghali at gabi. TTX 500, ang protection mo sa kalusugan. TTX 500, TTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang TTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang TTX 500.
2: TTX 500, sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Apo. Yun ang pinatay namin.
1: Apo.
0: Tapos pangalit. Tapos ito bag matulog. Tulad Playboy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ice cream.
1: Yung pagbabawas.
0: Ice cream ko yan mo. Kung sa dalawang bench pa, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Every day, all day, on Sweet 97.7 FM.

0: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
1: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
0: Ilang taon po kayo?
1: 44 na po.
0: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
1: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buhawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
0: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
1: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
0: Bionic Capsule?
1: Opo.
0: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
1: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
0: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdikit ito na tama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ulga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit po sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano ba? magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay-alo ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement doon, na rin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika.
6: Sardinas na super sariwa super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Best days are the best music for your ears.
10: At 97.7.

0: Magandang hapon, oras natin 3:30 na.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara. Ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: The radio station that plays you nothing but the best music. 97.7.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
3: Naku, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
3: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
2: Sa Buakong Makeup Artist, at ito ang kwentong MX3 ko. I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Pagkakalipin na ako next year.
7: Feeling of 55 years old lang ako dahil
6: gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
2: Impact mahal daw tayo aming kaiyak sa Pugu. Doon sa DM at kakabsat ko nga da Jay Cebu. Kablawang kayo matapu di na impact mahal daw tayo amin sa ili tayo nga Pugu. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May isa nga na akwinti ti barangay Tabora proper Pugu La Union. Dahil ito yung istorya si MXT. Na siya at matapu ti pinagbiag ni dito'y Pugu La Union. Kaya niya madagi ito mga pamilya ako si Pagkabisya. Sata ako po naging naisak na ako yung si barangay treasurer. Busy ako mat ako nga garamid di report ni si papers ako. Kaya niya man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati Pagkabisya ako mat ako. Ato yung pandemya nga tiyempo sata ako narigas ako sa barangay apuhinti. Sumpasulong kami mo agay dagito'y tao ti barangay ni. Dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usap ti fish mask, fish shield. Dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul. Agbanbantay apo. Then agagay dagito'y tao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni sa'y anak ko na panagtrabaho. Kamu nga makaawid. Sa dati darod pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kimilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi na hanga makasangpot. Ang worry ako at para maibisan si worry ako at ang kararag tayo kung sumurot tayo ako no anyaman sa protocols na ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines pata si pandemya. So nga ang kararag tayo sa baring malpas dato yun na makasamak si pandemya kung makatulong tayo mo si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato'y MX3 ipada na nga tao, padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inanatata, itumot yun sa usar na inaldaw nga inuman. Siyempre, hamumailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. So nga ko na nakanyak para sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kami mo nga high blood na lumog. Sa binilaw ko ganyan so na nga medyo bumasit si Bagim. Kung ako na nakit, di pinag-usar ko ti MX3 para sa mayat ata. Sa iso ti inumok na na. So inal daw nga para high blood maintenance, yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka ti MX3, makatulong sa ri-ri na kuna na. Nabayag ako mininom sa MX3. Kahit si kayo ako, padasin nyo mo na uminom para makatulong ato ako si salon at nyo. Hindi damdam mo nga uminom ang MX3. Bigat sin mga liit, malam, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakitin di bagbagit. Medyo na bang aron na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pangisa, marik na si bagit ko at sumaysaya at noong minumak sa MX3. Amin inong makmut idi ti MX3 coffee ng at adulto yun yung inainom ko nga MX3 capsule. Idi ko kakalayo na ka makaturturog na po kakalayo na makuyat at jay no makain ng MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule kun da anak po. That means may sa ti anak ko ng kasi ti apo napubri kami lang nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. Agyaman na ti adu ti MX3. Nakatulong ti MX3 ti salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil Ilocano, dahito ito yung istorya si MX3.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
10: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nag-inago.
10: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
10: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
10: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
12: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw, pinilis sa mga buhay. DJX 500.
11: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
10: DTX 500, pinilis sa mga butika.
12: Make me your radio, and turn me up when you feel low.
13: Yeah.
14: Every day, all day, on Sweet 97.7.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
4: Taga-aking saan, sa Corbis Crino po. Dok,
3: ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
4: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, ano?
3: Magdamagdami.
4: Oo.
3: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
4: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
3: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
4: Hindi pa, nung yun ang gamit po.
3: So anong ginawa mo?
4: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil by Dr. Lemuel.
3: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
4: Pero ginhawa sa katawan ako.
3: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
4: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
3: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
4: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayunit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
3: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunit Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.

0: ha? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Best days, all the best music for your ears at 97.7.

0: 500.
1: Kulang bangkay mo sa prutas at gulay?
0: Umawi ka na lang
1: sa DGX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
1: pang laban sa mga free radicals
0: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
0: Ang DGX 500.
1: DGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
10: Wow, galing.
9: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
10: Wow.
9: Nakatulog na siya magdamag.
10: Wow.
9: Gumaling na po siya hanggang umaga.
10: Wow.
9: Hindi na po umulit.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Good evening, it is now 6:30. The Time Check's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 24 years old. Ito ang aking
8: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Therapy na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
12: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko matiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. aga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.

volume's up and mic is on. And yes, you're listening to Sweet 97.7 FM, today's best mix. Good evening, everyone. Good evening, 6:45 on the shot clock. And of course, you're with your friendly DJ on air, DJ Cuber. And today is July 18, 2026. Wow, grabe, bilis naman yarn. And of course, it's a Saturday once again for the Saturday Night Vibe. Siyempre, magkakasama-sama tayo mga sweethearts from 6 p.m. all the way till 10 p.m. And of course, later on, may FB Live tayo from 8 p.m. to 9 p.m. yan. Okay? Kaya naman, ayun, edi wow. Tapos na naman ang inyong weekend. Ayan, tapos na naman ang malapit na naman matapos ang Sabado at Linggo na naman bukas. And of course, ayan, start na naman ang week. Oh, diba? Ang bilis lang. Ang bilis. Parang ang bilis ng pag-alis niya. Oh, diba? Parang may hugot. Ayan, good evening sa ating lahat, mga sweethearts. And of course, sa mga gustong mag-send ng kanilang mga messages or greetings, you can just send it over to our official text line, that is 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700 is the number to text, mga sweethearts. And of course, ito nga, pinatag ulit namin ang ating mga applications, no? Yung ating Radio Box app at syempre ang ating Radio Garden app that you can download from your smartphones. Ayan, you can just download those apps, yung Radio Garden and Radio Box app, para naman mapakinggan ninyo ang ating programs dito sa Sweet 97.7 FM anywhere you are in the world and anytime you want to hear those programs, diba? Kaya naman, i-download na yan, mga sweethearts, okay? Para naman mas masaya. At lalong-lalo na sa mga friends natin, ha, na nasa, ano, wala sa Pilipinas. Ayan, pwedeng-pwede nilang i-download ang ating mga applications na yan that's currently present sa inyong Google Play Store, at syempre sa iOS. Ayan, nandyan yan, basta search nyo lang. Ayan, para hindi nyo naman mamimiss masyado ang mga radio stations dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na ang Sweet 97.7 FM, di ba? Ganun lang yun. And of course, good evening sa ating mga masusugid na mga tagapakinig dito sa ating radio station. Siyempre, lalong-lalo na yung mga nandyan sa night market. Hello and good evening sa inyong lahat. Ang lakas-lakas ng ulan kanina, grabe. Ayan, pati sa loob ng station, damang-dama mo ang lakas ng ulan. Ayan, alam nyo na yun. Ayun naman. Grabe, ano? Pero mabuti naman at umulan dahil napalamig niya ulit ang ating napaka-init na panahon. Sobra-sobrang init, mga sweethearts. As in, halos ayaw mo nang kumilos, eh, di ba? Parang gusto mo na lang umupo. Pero ayun, kahit na nakaupo ka, pinagpapawisan ka pa rin ng todo-todo, di ba? So what more sa mga kaibigan natin, sa mga sweethearts natin na talagang todo kayod pa rin kahit na masyadong mainit ang panahon, di ba? Sacrifice talaga. Pero okay lang yan dahil laban ng buhay yan, mga sweethearts, eh, di ba? So kapag hindi ka naman gumalaw, nga. Ayun lang yun. Kaya naman, diba? Anyway, mga sweethearts, I'll be back later on para naman sa ating another set of greetings. Kaya naman, keep it here and only here on Sweet 97.7 FM, today's best mix.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinapinanin.
2: Apo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: DGX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Kawayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
9: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
11: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
13: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 7.7.
1: Good evening, checker time. It is now 7:30. The time checks brought to you by Mega Sardine, super sarap, super sustansya.
2: Kicks 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
4: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya, "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Step into Hogwarts adventure at Harry Potter Cafe, a Harry Potter themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Harry Potter Cafe. Good food, great service, best value.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: Sweet 97.7.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang ang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
8: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Hati dyan sa atin ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na po at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating paladudunan 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Good afternoon. Bago lang ako nakatawag ngayon dyan.
0: Opo, ngayon pa lang po kayo nakakatawag, nanay. Ano pong pangalan po ninyo? Ngayon pa lang. Okay, anong pang pangalan?
1: Adelaida Estrada.
0: Adelaida. Okay, taga saan po si nanay Adelaida?
1: Dito po ako sa Maripepe.
0: Maripepe.
1: Maripepe Liti, sa Biliran.
0: Teka lang po ha. Maripepe Leyte.
1: Maripepe Leyte, Biliran.
0: Biliran, okay po. Ilang taon na po si Nanay Adelaida?
1: 83 na po.
0: 83, galing naman. Okay po. Nanay Adelaida, opo, hindi po kayo tunog 83, parang 40 anos lang ha.
1: Salamat po.
0: Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, siguro. Hindi ko na alam kung ilang taon na. Kaya lang, gusto ko lang malaman na magkaroon sana ng direkta dito sa amin.
0: Mm-mm. Kasi?
1: Kasi wala dito. Mayroon dito. Bibili kami sa mga tindahan. Pero walang, ibig ko sabihin, dapat bagsakan doon sa binibilihan kong tindahan sa bayan.
0: Opo, sa biliran po mismo.
1: Opo.
0: Okay, diyan sa biliran Leyte po, wala pa po ba ng ating rice coffee diyan?
1: Mayroon daw doon, kaya lang hindi ako makapagbiyahe kasi luluwas pa ako ng nabal. Eh dito ako sa Maripete sa isla.
0: Ah, okay. Sa Naval, sa Velasquez po kayo nabili sa Naval.
1: Opo. Hindi, mayroon dito tindahan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang yung tindahan dito, iba ng presyo nila.
0: Ah.
1: Ang isang box, 220.
0: Ay, ang mahal. Sobra po.
1: Opo.
0: Yan. 40 pesos.
1: Opo.
0: Po yung pinatong.
1: Opo, kaya lang, minsan hindi ako makabili dahil minsan wala nang pambili. Wala akong hanap buhay. Pinapakain na lang ako ng anak ko.
0: Opo.
1: Minsan wala rin padala kasi hirap din sila sa Manila.
0: So ang ibig niyo po sabihin po, nanay, saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee dyan sa biliran?
1: Sa bayan lang, sa bayan sa isla din. Isla rin yung bayan namin.
0: Biliran Naval.
1: Ano, Maripipi Leyte.
0: Okay, meron na po dyan sa inyo pong lugar.
1: Doon yan
0: inaangkat
1: sa
0: Naval. Ah, okay. So, ang gusto niyo pong sabihin, dyan na po mismo sa inyo bagsakan para wala ng patong.
1: Sana nga.
0: Parang ganun.
1: Kaso, ang mahal eh. Pero mo, gusto kong bumili ng 25-in-1.
0: Oo.
1: Pag bumili ako ng 25-in-1, hindi na ako makabili ng ibang product ng rice cookie.
0: Opo.
1: Kasi hindi na kasi yan. Pag hindi na kasi pera.
0: Opo, yung ating 25-in-1 po, nanay, ay 230 pesos po yun.
1: Opo, nakabili na po yan minsan. Hindi ko na naulit kasi ang priority kong mabili, unrest ko, Phoenix.
0: Opo, yung 14-in-1 plus 1.
1: Opo, tapos sana kung mayroon, natanong ko doon sa binibilihan ko sa bayan, kung pwede mag-order sila ng sabon.
0: Mm-mm. Saka, opo, yung sabon.
1: Opo.
0: Wala pa pong sabon dyan sa,
1: Wala dito sa Leyte, sa Maripete.
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Papaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa mismong bayan po ninyo.
1: Opo. Ang kasi manggagaling pa yan ng ang plano ko nga, Kuya Boy.

0: pa ako ng nabal, diretso ako ng Katbalogan. Kasi doon ang ano yata niyan eh.
1: Mm-hmm. Okay po.
0: Eh, kaso, mabiyahe pa ako ng ano, motor patong nabal. Daming proseso eh.
1: Daming proseso. So, ang gusto niyo po, nanay, direkta na po dyan sa inyo sa Maripepe.
0: Sana.
1: Ano po?
0: Mabiyahe na dito sa Maripepe.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kaso, ayawan ko lang kung magkaroon.
1: Opo. Sige
0: pero,
1: po.
0: Pero ang dami nang umiinom niyan dito.
1: Thank you po. Salamat po.
0: Mm-mm. Kanina pa ako tumatawag, makontak ko sana, kaya lang nagliling. Walang sumasagot. Mabuti nga nagliling eh. Ngayon, kakain na sana ako ng pananghalian.
1: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po ng mga delivery siyan, yung concern po ninyo, nang sa gayon ay maibahagi po, kaya mapaabot po natin sa atin po namang mga kababayan dyan sa inyo pong lugar, yung concern po ninyo. Okay po, nanay?
0: Opo. Kasi mayroon dito ng limide. Halimbawa, magkano sila doon, sila na pang grocery nila. Pagdating dito, magkano ng bindahan nila?
1: Correct.
0: 250 na.
1: Mm-mm, tama. Kasi, tama po yun. Kasi
0: oo,
1: may patong na talaga. Opo, tama yun.
0: Oo. Kaya nga sabi ko nga, mayroon lang akong ano, pagkakataon na magkaroon ako, babiyahe talaga patungong Nabal.
1: Mm-mm. Para mas marami na yung bilhin po ninyo.
0: Para madami na akong mabili.
1: Tama. Opo.
0: Kasi mas mura-mura doon, gano lang naman.
1: Oo.
0: Minsan lang pupunta doon, at least matagal kong maubos.
1: Opo, tama. Tama, ganun po. Pero ito pong ano nyo, itong lugar po ninyo, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries at baka magawan po ng paraan na dyan na lang po mismo sa inyo malagyan para hindi na kayo, ano, di ba? Hindi na kayo kailangan pang lumabas pa ng mga bayan po ninyo, ng lugar po ninyo para makabili ng ating rice coffee. Dahil, opo, opo.
0: Pag gusto ko na pag naubusan ako ng rice coffee, minsan pagtayo na lang, paano ba ito? Hindi ako makapunta doon.
1: Tama.
0: Ay, pero inaano ko, tinitipid ko para lang magkaroon ako ng mainom.
1: Tama po yun. Tama po yun, nanay. Sige po, hayaan po ninyo. At noted po yan. Nakuha ko po yung concern po ninyo, nanay. Sa part ko po, ito naman po yung ipapangako ko sa inyo. Sasabihin ko po ito sa atin po namang mga deliveries na malagyan po dyan mismo sa inyo po namang lugar nang sa gayon sa Maripepe na para po ay malagyan po dyan para hindi na po kayo mahirapan kung sakaling nauubusan po kayo ng atin po namang rice coffee para mas madali na po para sa inyo. Ano po?
0: Opo, opo.
1: Oh,
0: ang pangalan ng store dito nga dapat malagyan, ano, Rebecca Store.
1: Rebecca Store, okay po. Sige po, nanay, noted po yun.
0: Rebecca at saka nasawa niya, Bing Jumbi.
1: Mm-mm.
0: Jumbi ang pangalan ng asawa niyang lalaki. Ano ba, Rebecca?
1: Mm-mm. Anong pangalan po ng ano? Anong pangalan po ng butika?
0: Jumbi. Ano ba yung apelido niya? Kasi insect yun eh.
1: Oo. Yung pong ano? Lang. Yung pong mismong pangalan ng butika?
0: Ano lang, yung pangalan ng nila, Rebecca.
1: Okay po. Sige po, nanay. Noted po yan. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa atin po namang mga deliveries ng sa gayon ay
0: mga deliveries.
1: Mm-mm. Magawan po ng ano.
0: Madalas may biyahe mula dyan sa bayan hanggang Nabal. Madalas magbiyahe.
1: Mm-mm. Tama
0: sila
1: po.
0: Sila nagbabiyahe. Tapos, pag nakaano, kasi nag-order na ko niyang kay Rebecca, sabi niya, mayroon na daw, kaya lang hindi pa nadating. Yan ang sabi niya.
1: Mm-mm.
0: Hello? Ay, nawala.
1: Sige po, nanay. Nanay.
0: Hello.
1: Opo, sige po.
0: Naputol, nawalan ng signal.
1: opo, nawalan ng signal, opo.
0: Sige, Kuya Boy, asahan ko na magkaroon talaga.
1: Mm-mm. Sige
0: para
1: po.
0: Para hindi na ako mag-jahit kahit patungo doon, lalo na kung masamang panahon.
1: Opo. Sige po.
0: Alam na, senior na ako, 83 na ang edad.
1: 83 na yung edad, opo, opo. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at, opo, sige po, nanay, ipapaabot okay po natin yan sa atin po naman mga deliveries, nanay.
0: Okay, salamat kayo, boy.
1: Maraming salamat po, nanay. God bless po, mag-iingat po kayo.
0: God bless you. Bye-bye.
1: Thank you very much po, maraming salamat
0: po. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa ating mga numero 0969. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po. Magandang yes. Hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Maria Venus ng Oriental Mindoro.
0: Maria. Tama po, Maria?
1: No po.
0: Apo, taga?
1: Oriental Mindoro, Mansalay po.
0: Oriental Mindoro, Mansalay. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Maria?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Okay po.
1: Hindi pa. May tanong lang po ako.
0: Ano po yun?
1: Yung kasi yung asawa ko po ay yung balat baga niya ay parang puntik-puntik na puti.
0: Mm-mm. Napa-check up na po ba yun sa doktor?
1: Hindi pa po.
0: Okay po. Mas maigi po kung mapapa-check up po sa doktor. Tungkol po dyan sa balat niya. Pero mas maigi po, Nanay, na makapagsimula na po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Mahal naman po dito. 200 isang box.
0: 200 na yung isang box. Sobrang namang mahal. 180 lang po yan yung isang karton po niya, Nanay.
1: Ang tanong po ako ay 200 po. Hello po.
0: Okay, Nanay. 180 lang po yung presyo po niyan. 180.
1: Ay, bakit po 200? Ay, itrain na lang po namin para kung...
0: Pero tama ano? Po ba? Tama po ba yung ano? Tama po ba yung produkto na ano nyo?
1: Opo.
0: Tama po?
1: Tama po yon yung... Gintong dilaw na karton.
0: Tama po yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po RISE, tama? Opo, yun po yun. Sino po yung umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Wala pa po, Kuya Boy.
0: Wala pa, magsisimula pa lang.
1: Opo.
0: Pero alam niyo na po kung saan kayo mabili. Naitanong-tanong niyo na po.
1: Po. Dito sa hospital ng Udyong Rojas.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Hindi ko po alam yung kung pangalan ng butika na yun eh.
0: Pero nakita nyo na po na tama po yung sinasabi natin.
1: Opo, tama po.
0: Opo, tama po yung sinasabi natin ng produkto. Dapat po tama yung produktong mabibili po natin para hindi po tayo kumbaga magkamali kasi masasayang yung pera po natin kapag nagkamali tayo. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling. Tapos dyan sa karton po, Nanay, mayroon pong makikita kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali. Kasi kapag nagkamali po tayo, sayang naman po ng pera natin.
1: Opo.
0: Okay po. Yes po, Nanay. Sa may mga diabetes, pwedeng-pwede po yung ating rice coffee. Diyan po sa Mansalay, available po yan dyan sa R&R Pharmacy, tapos The Generics Pharmacy, meron po dyan.
1: Opo.
0: Okay? Tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali. At yun po yung araw-araw po ninyong iinumin.
1: Opo. Wala pong side effect yun.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Opo, wala pong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Sige po. Tatawag po din po ako kung nag-try kami.
0: Yes po, Nanay. Please, kapag kayo po'y nakabili na ng ating po namang rice coffee, tawagin niyo po ako. At yun po yung pagkakataon na masiguro natin kung tama po yung nabili po ninyo ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako muli at kung meron po or wala, basta tawagan niyo po ako para kung sakaling wala po ng ating rice coffee doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, eh masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay, at mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Παϊπατήγη ο Λάγκση, Κούια Βάις, Βίκ Ντιβίλια, Αναγκή ngayon, Τζαν Σαμαϊ, Σαλουσένα. Thank you very much, Κούια Βίκ. Παράμιν σαλάμαϊτ. At long time no see, habang nagra-rice coffee daw sila. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Dodong Kuan po, Kalago, taga General Santos City po.
0: Dodong ng General Santos City. Okay po. Tatay Dodong, ilang taon na po?
1: 62 na po, sir. 62 na po.
0: Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po, sir. Narinig ko lang sa Quarijo yung medyo malakas kasi ang harapan namin sa poultry. Kaya natuha ko yung number. Kaya tayo
0: ako. Opo.
1: Gusto ko yung kung saan tayo nakabili ng pwede makabili.
0: Diyan po sa Jensen. Sa Jensen po, ano tatay? Jensen.
1: Jensen po, sir.
0: Okay, General Santos City. Okay po. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay, diyan sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy and then sa the Jangas Pharmacy. Meron din po.
1: Okay po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Narinig ko lang yung mga nagtawag kanina sa Quarijo kaya nasa harapan ng malaking poultry. Narinig ko, tinuha ko yung number na binigay mo sa gustong
0: opo
1: tumawag. Kaya dapat tawag ako kaagad.
0: Opo, kayo po ba tatay Dong? Tatay Dong, meron po kayong iniindang karamdaman din?
1: Paminsan-minsan, pero minsan mawala mo yun sa ibang gamot. Pero gusto ko yung subukan yung
0: tama
1: produkto ng
0: opo. Kasi po herbal po ito, wala po itong magiging side effect, wala po magiging overdose sa ating po namang katawan. Dahil herbal po yung ating produkto, binubuo po ito ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal, Tatay Dong. Dahil ito po ay pinag-aralang maigi, napakahabang panahon bago po ito inilabas sa market. Kasi po pinag-aralan munang maigi para po yung lahat po ng mga herbal ay hindi po kaproblema kasi hindi po lahat pwede, hindi po lahat subo kumbaga doon sa layunin natin na makatulong po sa atin po namang kalusugan. Meron po kasi mga ibang mga herbal kapag hinalo-halo mo, kuminsan, yan po yung nagigipang problema natin. Diba? Kapag parang ano yan, parang pagkain na kapag hinalo-halo natin yung pagkain na kinakain natin sa araw-araw. Halimbawa sa isang kainan, kuminsan nasakit yung ating tiyan. Ibig lang sabihin, hindi yun subo. Kaya po hinanap po talaga ng maigi, pinag-aralang maigi, dumaan po sa maraming pag-aaral para po yung 15 na herbal ay sumubo po naman dun po sa layunin po natin makatulong po sa ating kalusugan at maprotektahan po yung ating kalusugan. At ito po yung ating rice coffee na napapakinggan naman po ninyo na napaka-epektibo sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan umiinom na po nito. Natutulungan po yung ating mga kababayan na maibsan yung kanila po naman mga iniindang karamdaman kasi po ang ating po namang rice coffee ang nagsisilbi pong cleansing sa loob po ng ating katawan. Alam po natin na sa napakahabang panahon na lagi tayong kumakain, naiipon yung basura sa loob po ng ating katawan. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi po yun mailabas. At yung basura na yun, na nandun po sa loob ng ating katawan, na nai-stack po doon, ay nagiging lason po yun. Pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman kapag hindi po natin na ilalabas yun. So dapat po ma-flush out po yun. Ang kailangan po para ma-flush out, mag-cleansing po tayo, kailangan po natin ng sapat na nutrisyon. Kaya nga po ito na yung ating rice coffee dahil binubuo po ito ng mga gulay at prutas lang naman, mga herbal, nakakatulong po para punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan para maprotektahan tayo at maging malusog, malakas po yung ating immune system. Remember po na ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, kulang tayo po sa yung ano natin, yung kumbaga hihina po yung ating katawan, hihina po naman yung ating resistensya. Kaya po maagad-agad tayong papasukin, madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag tayo po ay tama sa nutrisyon, lumalakas yung ating po namang immune system at lumalakas yung ating resistensya. Hindi tayo agad-agad na papasok ng iba't ibang uri ng karamdaman. At yan po yung ginagawa ng ating Rest Coffee sa ating po namang katawan. Sa araw-araw po, Tatay Dong, na pag-iinom po nito, dapat po araw-araw meron tayong iniinom na Rest Coffee. Doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Kaya dapat po araw-araw.
1: Wala ba yung pinipiling edad?
0: Wala po. Dalawang taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating Rest Coffee, Tatay Dong.
1: Ganun po ba? Sige po.
0: Opo. At ugaliin lang po natin makinig lagi sa ating po naman programa para lagi tayong informed. Kasi baka po yung mga nararamdaman po natin ay ikinukwento na ng iba natin mga kababayan. Makaka-relate tayo at makakatulong po sa atin para ma-inspire tayo na ituloy-tuloy. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, okay ka na kaagad. May proseso po ito. Kumbaga, kasi herbal po yung ating produkto, Tatay.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating Rest Coffee, Tatay, hanapin po natin yung tamang produkto na sa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po.
1: Marinig ba ito sa buong Pilipinas, sir?
0: Yes, actually po na napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas po, Tatay, ang ating po namang programa kasi po ito po ay live sa iba't ibang radio station sa buong Pilipinas po, Tatay.
1: Sige po.
0: Maraming sige salamat po.
1: Makainom na ako ng produkto ninyo, tatawag ako ulit sa inyo.
0: Yes, Tatay, kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli para maibahagi po natin sa iba natin mga kababayan. Salamat po sa inyo, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po, sir. Ganun po, mabuhay po tayo.
0: Apo, asahan ko po yung tawag po ninyong muli kapag kayo po'y nakainom na ng ating Rest Coffee, Tatay Dong.
1: Sige po. Salamat po, sir. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bye-bye po. Thank you.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudo ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng Rice Coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating Rice Coffee?
3: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung Rice Coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng Rice Coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-umin na nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginhawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sweet 97.7 Santiago City.
5: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBT. Good evenings now, 8:04.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: cleaning is 8:30.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Step into Hogwarts Adventure at Harry Potter Cafe, a Harry Potter-themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Harry Potter Cafe. Good food, great service, best value.
4: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa

0: Sira Mag DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 Bibili sa mga butika.
2: Fiber first.
3: Fiber first?
2: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
6: Ricky Sanchez po.
5: Taga saan po kayo?
6: Taga Daet, Camarines Norte.
5: Ilang taon?
6: 30.
5: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
6: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
5: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
6: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit. Lagdigit ito yung tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days? Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay-alo ko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic na tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
4: Sweet. Sweet. 97.7.
5: This song is brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines. Super sarap. Super sustansya.

0: 99.7.
1: Good evening. It's now 9:30. The Time Check's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
2: GTX 500. Sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimelscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimelscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
13: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa narito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, di po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. by Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hinwindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng Kaalamang Pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500 ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla ako

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Visit Las Al. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, mababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, oh, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko, Dok. O Okay kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, tinang nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanong inyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbapi, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-andigo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Siak ni Ruby Rentikiano, may sanga entrepreneur. Tatanga panawon, masapul nga madiskarte ka. Iso nga bukot ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti aming nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule, na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
3: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Maris po, kambuon na po. Nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
5: I see. Patuloy
4: po ang pag-inom mo ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, naglagaling yung mga karamdaman na rin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
3: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: We call these songs the oldies but the goodies.
7: Sweet 97.7.
8: The following tune is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extraordinary.

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: singing diva sa MX3 capsule dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Sa buhay natin ay mahalaga.
2: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
4: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag-DTX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
1: Mag-DTX 500 araw-araw.
0: Mabibili sa mga butik.
1: DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: It is now 7:30 in the morning. Time brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1+1.
1: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga

0: GTX 500.
1: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
2: Saan ka papupunta?
1: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
1: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
1: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
1: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: sa araw-araw? Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guardsy Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guardsy Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Sa Buakong Makeup Artist at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 24 years old. Ito ang
8: aking mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha. Garantihan tagid mo, sulod sa Siam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: Gagamitin na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
12: Ngayon pag mahal daw tayo amin kaya kapubo. Doon sa diya matakapsat ko nga dadyay Cebu. Kablawang kayo matapo. Ngayon pag mahal daw tayo amin siili tayo kapubo. Siak ni Daphne Banderi, 55 years old. May isa nga na appointee barangay Tabora proper Pugula Union. Dahil ito yung istorya si MXT. Na siya at matapo ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union. Kaya niya madag ito yung mga pamilya ako. Di pa sabi siya, sata ako po naging mag-ak na ako yung si barangay treasurer. Di siya mat ako nga arami di report ni ipit papers ako. Kaya niya man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati pakabisi ako mat ako. Ato yung pandemya nga tiyempo sata ako narigas ako sa barangay apuhinti. Sumpultulong kami mo agay dagito'y tao ti barangay ni. Dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shell. Dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul. Agbanbantay apo. Then agagay dagito'y tao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni sagi anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati darod pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kayat na pabakasyonan. So nga si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumid yan anak mi nga hanga makasangkot. Ang worry ako at para maibisan si worry ako at ang kararag tayo open. Sumuro tayo ako no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines kata si pandemya. So nga ang kararag tayo sa baring malpas dato yung nga pasamak si pandemya and makatulong tayo mo at si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit ka no. Ito nga pinadas ko mo na inanatata ito mo tiyos o sarik na inal daw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan ada ti sakitin tayo ti bagbagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. So nga ko na nakanyak para ito sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kanimot na high blood na lumog. dinilaw ko ganito na nga medyo bumasit si Bagim kuna na first di pinag-usar ko tayo may history pa dasam sa mayat ata sa iso si inumo kuna na dun inaldaw nga para high blood maintenance no, mabang mang arang ka nga nung umuinom ka tayo may history makatulong sa rik na kuna na nabayaga ko mininom sa MX3 kut kayo apo padasan nyo mo na uminom pa makatulong ato apo si salon at nyo hindi damdam mo nga uminom ang MX3 hindi ka kin malam data hindi medyo manabawbawasan si sakitin di bagbagit medyo na bang aron na minsan laangan si may sangal daw bigat laangan si pinanginom ko medyo pinisa marikna si bagit ko sumaysaya at no uminom ak sa MX3 uminom ak mat idi si MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule idi ko kakalayo na ka makaturturog lapo kakalayo na makuya tas jay no makainom ang MX3 medyo pumiksa ak nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw inspiration ko tinangtod si Pigsa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko. Kami may sa anak ko ng sa City Apo napubri kami lang ng nakapalpas una si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. At yaman ak si Adu sa MX3. Nakatulong sa MX3 si Salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ningning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil. Ilocano, dahil ito yung istorya si MX3.

0: sardinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her